0: Radio YFM. The 101.3 YFM.
1: Ayun. Na nakadi na pa ako po, Ker. Mahalo taga. Nakadispitang. Krim salam, eh. Krim salam ko.